0: rasta.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Maloa lo mare hau eki pa maloa le rea tonga tau pe ko au Filipo Motulala mo eongo ongo. Aho mo ni te koe ni wafuru mahi wa sune, wa afe, wa ono. O kunofo pea e maafana o okalani e ngahi ahoni. Ke tikiri e hongo fulu maawalu he lo tonga e aho. Pe holo o au ke tikiri e hongo fulu i he pongpongi hake. Fa hoa ki ulope e ngahi ahoni o kuia ye heat wave. O kua u ke tikiri e whaango fulu tupu ia e lo tonga ai aho. I ngai feitu hangi ko siaman me whaenatula ipe na e lului e ha mofuike a Venezuela. Pe kuongo na ai a fetangi. Na te whitua ngai whare na e holo, pia oku kei whai a hano keri, koe whenga ka kina utolu koe o tata o iloto. Whiunga moe whitu poi ni ua, whitu poi ni nima, ai mālohi o mofu ike. Pia oku kei whai pe a hano kumi a kina utolu koe o kupuri, pia oku lahi foki moe ngai whare ia kua holo, mehe natu lahi pe, mofu ike i Venezuela. Kua toi o ngona mai hap toi e lulu i o Venezuela e ha mofu ike he whao singa wiki koe ni na tau situ a meai. Pea fe unga hano malohi o na moe fitpoi niua, fitpoi nima. Pea oku kei whai ai pea hano kumi o i kakai kua puri, he rifia na toi toa mai ha mofu ike ia o i kaito e lava o kaufaki i mai. O lahi foki moe ngai whare kua holo pea tanu ai pea moe ni ko e whakatoa o whakafuafua na au ki he whaamano ai kakai kua puri mahalo i kua mate e mofu i ki hoko hoko koe ni kuto he whanua. I e taim tatau foki o pupu loa i pe ki tau tolua he momoko moe alo tāmaki i ueringa toni na ia ue mālohi e havili ia ke kilomita e te au ni manoa ki houa pe na e pawai ke kaniseria e whepuna aki ia e ngai wapuna e ua ngiau ai tō a ene tō hifo pea moe ne mawahe hea tu me he malai wakapuna koe o Weringa Tony. Pea e taim tatau pe foki, kuo whatuhatuha mai pea moe vai inu ia me i toke lau, kuo tutuuni he kosirio ke ngahi whaamiri ia, ke whatuhatuha a hanu whaonga i ko ia o e vai. Neongo e momoko ia, ka nai whaiha whataha ia a kaukulistu tuku a piako api fo o, sangata soane, sangata maria, ke whailonga i ae tau e te au wanongo fulu maataha o e kolisi i Aokalani. Na e whailonga e aki ha misa, pena e momo ia he tangata iki pātere tauhi o ka inga tonga, pātere soane e wahe. Whamāwhana foki na iai, pia moe ni ihi o ka mui fuakawa, hange ko Sister Aris Alofaki, pia mo Sister Mina Haunga na naako i St. Mary's. Whawhiawhia foki ko e whahinga hange ko soane moa mi wawau, na nau ihe nima ngō fulu, ngōrono ngō fulu i Up for All. Tau pau iai pē ai tui, pia ki hoko mai a haupure. Politiki, kua kamata e kempeini e whae whapolitikare reipa i he te teo atu koia ki he whiria nusilani ki nove ma. Neongo a hange o kuto lalo e whae reipa, ka uia e nau amanaki le rei ki he whiria e taoni, ko e nau kawe ngā upehe, ko ha whonua o kune tutu, pe whonua o kufakairi ke mo ui. Ko ha whonua o tuku a hana tau tupu ke wholau o kumi mo ui ke ngai whonua muri, pe ko e whonua o kuna o whakotu whainga maarie ke lata mo nofo heni a hana tautu. Ko tuku mai he kao polisi a e nao whakotu ke whahoko ha ngahi siwi whaito o kona tapu o i kau wha uri e ngahi mea lere koe o glere i hala. Ko i ngahi tau mai whokia koe, ko i ngahi siwi o i wha uri kona a. Ka koe a honia, o kuia e mea ia kuto e koviange mo lahiange. Ai wha uri ka i he malumalu o i whaito o kona tapu. Ko tuku mai he potu ngāwe immigration koe anu silania e whaiki iki whekau aki pe mwe liriu ki he lao hu mai e kau ngāwe a iena e whotuu ke kamata i ao kosi. O kau heni e wāhenga koe e toko taha ngāwe pe a mohono whakatoka ngā i koe a aho nau ngāhi mata i tohi whakaako. O uhi ngai nia ko uhi he kulahi e kakai mata i tohi whakaako ka uki kai whakatoka ngā i pe oangea hanau whainga maarie ke ngāwe i anu silani. Me i niu karitoa Oku teu teu ai pia e whonua ia ke whiri whafuwhonga whawhetu u koe a New Caledonia ke weekend. Na e toloi mai foki a whiri ia me wafe mafa, hiria ai mau mau na e hoko i he whonua a e whawhepaki ko ia ke whiri. E whakamahino he whiri koe ni e unga koe o e whakataha anga whakapolovisionare o New Caledonia. Pea amanaki foki e hanga e he ikuna o whakamahino ko hai tene tataki ai talanoa koe mo Falanse pe pehe foki mo e area pau Bougival. O ku whakamahino mai ka o ku ke ikuna pea ke whakapapaui o ku ikuna aki ai pe sete nima pe lahiange o e kauwhiri ke aonga mu mamafa ai mawhai koe o ke whakafofonga ai. Nesito e ulungia e be timi soka ia a Nusilani, a e All Whites taha ki he tolu a ispite, i he nau whetaulaki i Vancouver he neongo a e ulungia, ka aku ke ilonga e be hingoa o Ilai, he lau ko ia a kau helo o e Sipotini. Kirikiti, kuo uangiau maa faa a e Black Caps, i he nau whetauhi a hatolu ko ia pe mo Ingilani, i he amanaki e mau heni hai kuna. Na e tāwhoki a Rachin Ravindra ia mau a fu ni mga fulu. Ke whakaosi, ne tōno nōgo e Warriors ia he ne whinga ko ia ke Tari e Dolphins. Ne ongo e Māri e mo whi tuatuani a e vainga, ka ko e fu i tatao ko e he whakaosi, o ne hiki ia e ia e Dolphins ko i kuna o e vainga. Ko ngā tāpe o ngongo kōkma me tātole a koe ni whatangpe ke mō maha rere, ko a o flipo motulalo tu a whātu.
1: Pacific people together.

tēnei te roto tātou e te tuatau ātui tui anga ki te iti tangata. Ko ia oke te nūti no te au mata ki nanga mai. Ora ono ki te ora itu. Pimo nu ko ki airani.

0: Kia ora, tātou kātou tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki atani. E reo o te iti tangata kūki atani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto i aku.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.
3: Rana e te aro mātou te tua, te ea tu tātou nūti no te ea te angani. Ko te tai ne ti aka anau pepe, ti mua ai e te aka waanga i te e putomani, mano tini te au aka apaanga nona. E roto i te kimi kimi o unuatuanga audit, te rawe ia e te Midwifery Council of New Zealand. Ko ki tana ia mai te tai ne ti aka anau pepe rai, kua claim atu ea. Te rea tu i te tai anere e onunga uru maono tawasini tara, public funding dea, no te au anau unga wakaranga i te tai pere, kare i ei tēna ki tau au aka anau anga. E ko te au kimikimi anga te i ki te ia mai nona, no te mata i te ruatawasini e tainga uruma itu ki te ruatawasini e tainga uruma iwa, e ko rāwenga pikika a ea i te au documentation, ko ingoa ea e tainga uruma ono au Niti aka anau, e itu o te tainga uru maono niti tāna ingoa aia, te piri atu ki rutu i tia kimikimianga. E rutu i tāna documentation ko akaranga aia rae, e tai anere e torunga uru mā itu anau mamai aka anau atu e. Inara o ki ria, karara o ki raukani e i te aka papu i te au numero ni. I te rāta ngā uru māri ma nō te pita mai rea mata i si tapākini, ko te ta imi tū wai ni ko ere tū e tiki tāna wā i pōtiki ko i te ngā i tiki anga tamariki. Teikia, i roto rāu ki tōna riri, ko ara paki atu e e rua ngā tangata ngā. I mua i te o tamariki e tiki re tu rātu o me tū. I nā rea, o tū atu ti a mamāni, e tūru o mai tōna mata i tiki mua i taka wā anga i Nelson Wakatu, i roto i te Nelson District Court, e ko te aka apa anga iai, no ti ara paki atu e i te ngā tukurua tangata anga tiki tamariki ni. Ko tōna utu ngai rea, community detention e perakato ka ere e ki te unga i ara e ka e tangata te ta i te supervise i aia. No tāna o utu ngai ere te anono i aia ki a rave e. Kuri puti i ara e ko teri e ki te ta i tawa sini e rima anere tangata i taka ki atu i rotu i te ia ngā ngāruiru i te i te potu i Venezuela i te ru i toru i topākini. E rongo oroma a au pāsereia te oronga tauturu atu. E rua tawa sini e itu anere anga oroma tai au aronga tauturu te tere atu ki Venezuela. Ko te pangarei te e tatatu nuti nuti a te ngani. Tara ua, mei te ki maata no tako tō tūturu o rei tatatu programu pimonu kuki arani i runga i te raitio 531 PI 102.2 FM. 102.2 FM.
2: Te kura, nuti i te reo Māori.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E mō mō lawan wha tālo wha atu ili pa ima na malo sa mōlo wha whong mali nei tū nā tālo wha lawa ma lori sa i fui langi maa mao mā tafi. Usi mai lori wha whong e telefoni o lea salua tolus fulu e iuni ilu afe lus fulu ono ale lima tolu tasi pi PMN i Aotearoa. Ua wha maunia mai e le pale mia ia Christopher Luxon le a wha au au pere malienga tau wha wha tawa inga sa oloto New Zealand mai ni tia e ui le te ena malo si le taite o New Zealand First na e fionga wa wasa maanaia Winston Peters. Na pasia le nei pili lona wha i taunga mua mua i palo ta iwa sifu tolu i le lua sifu luiva na langolangoina le National Labour Male Act ai te ena isi i waenga wha au fai. Lo o fai ti oina maa losi e vavasa maa nei a swinga na fai al minister of Malanga Inga ya Erika Stanford o lo o patino lava ya initia. Pei tae o lo o fina u Luxon o le neimali enga o le atatala ya vano le lei tau fafata wa inga mo New Zealand se atunu o esilia ele tasi tesi male lima piliona tangata o lo o lala ai. Ua whaalia le fia fia o le pula le pola kalame Māori ma le Pacifica Trades Training i le fola folanga le vaenga whaupoia le leipa o le awha alua ina vanoa mo tangata o onga inga ruenga tau lima po apprenticeships. A whai aito e filifilia le leipa o le alato wha ala wilosi suinga fo le pola kalame o le apprenticeship boost ina ia wha awau mo le lua tausanga a mata le tausanga fo lua afe lua valu. Le a mawai tangata e ana pisinisi lima sa lauta ala le masina mo le tausanga atoa, te tongi e tangata a oonga. Pa wha amauti noai o lo o maua pea a lato utupe a oa o oina i ngā ruenga. Fa alia Sam Sefuiva, o le taiminei o matua e lofi tuuina le lato pol kalamei, o na o le to otia le tangata o lo ufia o a oina ina ia vea ma tangata fai ngā ruenga angabaa i mataa taa ese ese. Wa yei nese awa.